0: Prangsi radio karju kedo anarara phansitami nilihin pen cardom paje reglo cardom pini nili tumra dag studio long bongsomara tum pen tomo herjir lapen ason ason alam chingki chithan je phansi chisek ponlo lasi bongsomara tum pen tomo kethan herjir ki her parju pon pe prang alang litum phan akashwani dipua hin pen suri suriya cardom paje reglo cardom Tangte bini bongsomara tumpen tomo hirjir parju jia prang alang tuma phan alang tuma men se arju pon paprang po la se prang si karju pon ji ke lani dung ke do phan se arju pon po nang meni kupulo
1: ne men ket lar dir so ingleng pi
0: nang po meni kupulo
1: ne po men ke wang sina ingleng
0: nang paya men ke
1: kabin timung pi
0: tangte nang non ko anang deng si charlie bom lo
1: isi ang deng
0: Tangte nang non kidun bo mai school amene kupulo
1: little kids school
0: churupik lo adun thua phanser jupon po nang mene kupulo bongso
2: ne men keni mer penelo pikrupi
0: nang po mene kupulo
2: vijay kro
0: nang paya mene kupulo
2: anjili timung pi
0: nang non ko anang deng si charlie bom lo

0: Plus one.
1: Tang te nang non kidun bo my school la mene ko pulo.
0: Atur ki mi academy school.
1: Churu pig la. Tang te putot adun tu panser jupon pa. Nang mene ko pulo.
2: Sabitri pang chupi.
1: Nang paya mene ko pulo.
2: Basapi rahang pi.
1: Nang po mene ko pulo.
2: Chomang pang chu.
1: Tang te non nang ko anang deng si Charlie bom lo.
2: Pli ang deng.
1: Nang edun a school la mene ko pulo.
2: Rong mir dan English LP school.
1: Churu pig la. Tangte non puthot adun thu pasiar jupon po nang mene ko pulo
2: nilimen ki archim so timung pi
1: nang po mene ko pulo
2: pronop timung
1: nang pae mene ko pulo
2: klika ingleng pi
1: nang ko anang deng se charli bom lo
2: chok ang de
1: nang edun school la mene ko pulo
2: holy child home academy higher secondary school
1: churu par pek lo nangte non puthot adun thu pasiar jupon po nang mene ko pulo
0: nilimen lakshmi tran pi
1: Nang po men ko pulo.
0: Ni po men berentiron.
1: Nang pai men ko pulo.
0: Ni pai men kawe kropi.
1: Nang non ko anang deng si Charlie bom lo.
0: Hiniang deng.
1: Nang edu na school men ko pulo.
0: Rongmir dan English LP school.
1: Choro pig lo non puthot abong so phanar jupon thu pa. Nang men ko pulo bong so.
0: Ni men ke peng sumir kropi.
1: Nang po men ko pulo.
0: Ni po men ke sukur sing kro.
1: Nang paya mene ko pulo.
0: Ni paya men ke bonti tok bipi.
1: Nang non ko anang deng si Charlie bom lo.
0: Hini ang deng.
1: Tang te non nang ki dun a school a men che thanji ma.
0: Newdon English School.
1: Choro pik lo anu tina bong so phan se ta me. Tang te non tumu hirjir ke par jupon le cheng po nang ma. Tang te pini ko ma lo tumu hirjir ka par jupon cheng hi ke. Pini ke cheng si ke. Bongso nimir phaser jupon po tangti nimir nang pini ko pilo radio kar jora to phan ke par jupon ji ke
0: lun
1: ku pielun lo
0: visual overcome
1: to tangte ka do ka veta bongso nimir along le visual overcome lun arjudun hurlo nang de

0: dulang ma
1: ai velo
0: churup pigla clarger so phan tangte non komane dulang ma kapar jupon ji
1: a
0: archim so puthot kupi lo kapar jupon thu ji ke
1: tomu
0: kupia tomu la
1: jisu
0: kristo tomu to tangte arjudun lo na
1: pining pening kan suri hini aprang israel adet betlehem pu arong so pi along mati chong achi klo ni phaing koi ra pho ar ni si hem pu jisu kristo ama hang theklo alang li sarbura amen joseph la pen asar pi amen meri pirthe ka che a hu chainong aroy along si hem pu jisu kristo kang thir abang pu si bihek pen ta ka do ka ve atum chini pirthe a thak do rom asai kapache thang la pen muluk angbong ahok pet adhorom alam kithanji aphan si jisu kristo nang hachelu halaso ahud ihudi akhai angbong jisu kristo aphan ki kroi kre atum pinang ando halatum hemfu jisu kristo aphan ap karmut ji asai klemlu ki kroi kre atum chelang si halatum bidi kanglim klemlu hempu jisu kristo ari sangho abang krehini aphan thek an bidi pen ifudi atum bai ponlu lasi ari sangho angbong pen judas pu abang arnam along pen che odun si jisu kristo aphan kelang un edet atum ari deng pajer det lu jisu kristo ke thangnat akichok che ave sita kilang un e atum ason ason kechok che che alam boxi kang sai ji aphan pilat richo angno pon det lo ihudi atum ke ongdung arat alam patepek un e si jisu kristo aphan thangnat adai ave sita pilat richo jisu kristo aphan theng parpan athak pathi ji aphan parai dun det lo halaso ahut muluk atum kechok che asai klem det lo te aprang KNG aphan theng parpan along si kapathi ji arondo lasi pilar richo kaparai ateng pen armut oxy atum jisu kristo aphan pathi the aprang sampri abu pen un ansap sap ji chinek holo na anta kalilang jisu kristo amethang si theng parpan pache pon thu nang lang ihudi adet kalvari anglong henlo theng parpan pen kapachi adim jisu kristo aphan kalvari anglong along pon pen ingsu aphutup kup si ari akeng theng parpan athak ingchin ka pangchim pen saksi jisu kristo apran armut lo jisu kristo chitang lo pusi theng parpan along pen nc pip dam lo bon ta ar nam aso la pen kar jong kang thir apot si jisu kristo thilo la pen nithom kichok aphi puthot reng thu si thur putlu jisu kristo thilo pen ki thur thu arni aphan star sunday pulo jisu kristo pier the kaha che arni mati jong achiklo ni phaing koi ra pho ke christmas pulo jisu kristo pier the kaha che aninkan thongkep ra kithom arta an si do chot laso angbong pen ninkan kithom vet si dhorom alam pache thang long chot jisu kristo thi et lo sita alang li ka pache thang tikang adhorom pir the adang ta che thang plup lo rup sing teron
0: lan velo ma
1: dole
0: kopi lonon ke kopi lo kopar jupon ji ke
1: lun
0: kopi elon la
1: den dilons alun
0: to tang de lun le puthot arjudun thulo nang arjim sol
1: maybe is the way you say my name

jong se akang ram du puloti pangthai pi mi nang chi langbung langplet anta pavidet nang chi jong si du puloti laso di malong bleaching powder mati bleaching adu rik kalite te nang chi kithu kang che hormu anta hemkom hemrailong warthap thidetra ilong adim hili khutpen hadaksi wardam chot nang chi langkapali ia pipe tep lapen langkapang pen atibuk jongsi konatni akewak du puloti marthin pimi nang chi ningchi bi ikha arnikang sama porloti hemar lupen chi tim ki plung asai claim nang chi lahaya sai ki hijunga mi hikar ut pheami ki thor lapen non malom hitikulat along nang ke klang chitima pi kiplunga duwa hai hui thor lapen ke nang chi কেনাং সৎ কাপাছি নিয়ালাম জিরকে লাপন ইচ্ছত লম।

Boro lun bari maluna jai mek ang deng long pen non he dang li tum sameli basamatari kilun boro lun bari malun arjuk long tang lo adun tu boro lun bari malun ajai mek ang deng long pen romeswari brahma kilun boro lun bari malun arjuk tha

0: engagement piso ke hang lo la pente la adama sar ajara hian dani litum claim la sinilitum event planner pusi chipu der hedi decoration a hian genilitum aliralon ki pk nilitum peneng an ke ningkan phota su se chat pojo ke claim tang hedi la sila pulo ke claim ke
1: tang te aprang prang ge litum karbia tum gela pusola sai ge ke claim bang zoom o mate kavia sonzi thekdon lo
0: kalang kalang
1: la si Nangli tumla karbiang long along ke nangli tum sikapang cheng siloma mati nangli tum pena prang komat ni ke klem apan ke thek dun long lapuson dum
0: o nili tum thek dun long pami pen sialang li tum long pen silapu ke charli dun puke kali nili tum hedi ke pang cheng cheng hot ke la 2021 an inkan ke ko avilang posi che thek dam long la si nili tum pang cheng iklo apike dolo he non bang ke sitame holo su hot ke nili tum data son si nili tum che thek long
1: tang te nangli tumla ki klema hut asona mungge nangli tumina si ka sonse pon loma mati konat ni pen si ke wan ikla
0: nili tum menale ka sonse ke kali nili tum asona mungga chiri ke hedi la nanit pen si ke wan do ke lo pen la mir pusita bahala materials e jaha ka hormu ke hedi nili tum kitche nam la pente direction che thanon si hedi kaselam la son putado
1: tangte nangli tum labang so sai ge claim ge karbiang long chota kali pusipamu nangli than lo
0: kalang kalang
1: konana di malong sinangli tum ke claim pon pon
0: nili tum helopik an ke kali he di sita me nogang alam ke claim dam eklo la pente dolo lason he di akhelo he karbiang long bena behre dolo nili tum ge claim dam he arji ding thu hoilo mati di asi ke dam na hok le nang hang sita me dun dun lo
1: tangte nangli tum labang so sai ge claim pon pen ali ge kupuson lo
0: Ali hedi nili tum la explore long lo mane ini la so sai claim de polotang de nili mit thang che la khadam je bang ke hem si dolun pomati nili charlie do sita me ke charlie pen lo ke nili a ke lo ke damare re la si la so kam claim pe na bang ke hedi dam long piklo karbiang long adang ta kam avi poloti che dam ik emati stami no na bang ke jui long lo west karbiang long east karbiang long la pu east pulo polotang te choki hola dam long japrajan japra so tang hodi dilao jan thola putani liki aprangmen damlong leni li tumke istame nonabang e damlong lo ves pulotang te donka tang ho hamren lason hedi damlong amat alli ge lason si chethek damlong lo lasi juida juilong lo klem da klem long lo alli ge lason si matha dam ni lipen ke he
1: tang den ang li labang so asai ge klem pen nang li hem tun along ta ka chelang un ajakong dom
0: pudam pulotang te asap sup ki nili hedi cherabdon iklong la pente methanga phanta hedi chelang iklong lo
1: tangte nangli tumla bang soa sai ki klembo mahut nangli ning karong nai ki kupia hut la
0: nili tum hedi ning karong nai ke la bang trok do mati di arlo so mar det bang trok chetong at pen ke klem dam long ke hedi ninga rong pik an athe ka absent da do kok titi mati not ke belega side do kok ponang dunun e det mani ke hala son titi mati di sitalan chetong lap bang trok chetong lap pen ke klem dam long a sai lo pote ninga rong pik ching nek long che than long klem rap long mati di la so da por ke ninga rong nai a por lo
1: tangte nang li than lo la hut pen ke inut bhai ni absent da titi la pusona hut ke nang li tum ko son pen si ka manage pon lo mati ka chelang pon
0: la sona diho ke aprang ke cheng hut ke ni li tum absent se a por chi po stami no na phi bang ke absent da pusita mi inut bhai ni yang dun de pusita mi ni tum bhai ni bang e thom ve sita asaya mo ta he di idea do lo ama thang the manage da titi lo non bang ke manage un lo
1: tangte la adama sarlong alira lon ki pi pusita ka preka prekta do oma didi la sinang li tumalong bangi ko pi pi ason long pon
0: nili tum long hedi nili tum package do do la si la alang li tum di mana teng pen sinang hang pulote alang li tum customization ateng ma sinang hang pulote la bangke alang li tum ateng pen si claim po client tum ateng pen si sita mi nili tum pan sinang pack ikok nang li tum ke claim bear idea teng pen le nang claim pinoy pulote la nili tum bangke la jun tu arlo so pin so pang ni adem backdrop do po la pen te gate photo booth non lom ke photo ta bang chi uthai thai ma didi mohor ka chene badem da selam pipo la pendhala welcome board arlo so pena pinso adam pi adam po tum phana men hai ke tok pinang la hai sta mini litum selam pi pi hedi la siang ton ni litum package son si do dolo la pente alang litum aning ke hanga ten customization pusta mi hedi ni litum claim pi
1: tangte nang litum tala anam pen si ke claim la pen ke nang litum asi ka son se tami anam pen mate ka prega di malong anam pen ke endam la pu son do ma rented

0: yang itu.
1: Nilitum hedi ke ceng ceng ahoke nilitum kacopang ni ceng lo laki si pensi nilitum e chopang ceng amat si apia banke klem bom lapu chobipon bom hormuche nam bom along pen along ki nilitum che thak the detta do la pensi chingthur i bom lo la sil non lapu anang deng nang ke le lo nilitum
0: choroping lo la pen nang lituma son thak thak i litum kar biang long ta do o nang lang ma mati la anda chok lo putong nang lipuji ma
1: la hedi chok claim nang athe anu tinta mithang siga charge up sikang tung matidi pa claim nang la pente ansu se claim chu thapulo athe anu tin ideas ka break mati la se alang dum dal po ansu se a prang edun je phananu tin ke claim tum pa da nili tum ke hedi a her ju mesido
0: tang din ang li labang so sai claim clear prang nang li kupi pia sai lo ke claim ik
1: nili a prang ahut 2016 na ningkan nili halaswa dihu la also marto me pang e hedi straightening achu straightening pudo halaswa dihu nili kupuson pen lo ne hedi kelang pen amat si charlie ma thek da da mar halaswa dihu ke nili la so sai loxi ke claim nili la so sai ke claim 2016 pen 1920 ang bong anili ka iri alambang ke nili ka iri nang ko ka bangke la so adwayang nim do umati di adwayang nim un der la pentela aplas anke pakeng lo bulatang te di ekdom sorep surupo anda chui tek thi irita megdo etiti amase di nili iribo plus society samini li ke claiming 2016 an inkan pen ke di nili long customer do pek an erni cc along se mang heni bang e thom anda do nili long he nili la society ke claim pen ta penang an he di mithanga phan mane across che long he di la sieng ke la de pen ke nili he di la pulo charlie bomb do bomb se he di non pu an lo jo
0: tang din ang li labang so sai ki claim ke konan ni ke charlie dun la pson dum
1: ave nili hedi charlie dun ave la youtube pen ke lang lok se hedi nili ke charlie
0: tang din ang li no wet tong labang so sai la son claim nang pugi pulo ma mati nang li tu ma team pen si ching wai ching sai pen si hala tu men si claim ra pet lo
1: kolo la decoration bang
0: hai idea hai bang
1: decoration bang ki nili jer pi tom si nili phan hedi cho claim nang pu nang ki hang la si nili mang ta o cho pu si hedi claim dun ra pet
0: tangte nangli non oveki mia tumaphan ba radio kar juara ra tumaphan nangli gupini ke than ponji baning ga pirung ponji la pson do ikma
1: nili hedi ke thek obang ke kali sitamela radio kar ju arara tumphan nili si kipudam ji pobang ke ili tuma khaita paprang do nang ajjata hin sita la decoration pa hin kali lo ang ton ajjat sitame hedi ke claim me ke dam me la pente pier the long cheklang don pen alon do jot la pente ili ke ajjat le claim sitame kinang sot ke tangka mati di la si tangka ke chu rijia phan avar sai phan pulo tangti nili hin pen ke ajjat ma duta paklem nang busim pudam ji athe ili tumta the loading lo pulotang te epa polong lokke chwa khaun e mati lasini li pudam ji mangelalo nang li tum tang cover sai phansi ki klem lo pulotang te akhe no kali pulotang te akhe me to war an ke nilike joko phanta he di ninga klong pena ka choro do
0: tangte nili nangli phanako arju ponthuing tu nangli tumla non son decoration na phan ke dam dam alira cham ke palang medam je phan ke dam dam ahut nangli tum nangmina agari motor pen tong ke dam ikloma mati nangli tum non son bus tong ki dun dun
1: joy ke joy phangot bangge nili tum te bok het nonason dag dipu tu ha tarabasa phuloni langhin poson ki nili tum aprang prang ke hedi basi dunjui titi athe hormu anta hedi bas along se palut pon det po ama nona pitu bangge la ISBT ta do thu kok lo enke hem anke lapu ansi do kok lo mati dipu ansi do thu kok lo mai ke ke pon ke siksak amuk ta ho ga manili tum hedi non bangge hormu hortar bangge la oto track ba tata mobile la hai si hedi pa pon pon nili tum jong jong abang ke la gari si che reserve pon de titi anam pen si hedi ke pon pon
0: tang te nang li tum la no na phi gari che reserve pon pen ba aprang bas ki du na hot pen nang li tum hor mu hai hai ka che pon ko an ka sik sak do lo
1: non halasota siksak o e athe halaso hota bangke bas pusita hedi lai hormu pon o siksak o e la penteng ke non bangke ni litu methang che pon der lo mati di amat si la ka che prek o bangke ave la so hien bangke he che prek pek an non bang siksak mu bahas hot siksak pek puke ave der lo
0: enjoy ki pensi
1: pali long long ni litu um choki hola an ke dam dam ta hedi bas pensi ke dam da leng kor an he
0: tang te nang li tum la nona son claim bom pen ahut pen kisung ke pho la pu son da do ma claim bom ahut

0: hala ke nili profession no mane nili passion lo hala teaching profession ke nili ningdok big b hek pen da nili ke teacher se manji pupu la se hala bangke kalang lo he akoman ta manlong lo nili non klembom lo jamela decoration na hian bang ta nili ningdok pek la si hinita nili ning ge hanga sai lo pusi pudam ji
1: penanga nangli phan munira tum gela decorator hedi penanga che thang ma tidi nangli tum da happy place decor hedi lasi la pensi penanga na munira tum ge nangli phan nang chini lasi nangli hala tuma phan kopi sipu intu
0: de la ke nili kopi sipu po alangli tum ta munit ke anutin se ningkang sam ka break mati nili claim voi lo po se alangli tuma ning nangkang sam putakali la pente hula tum claim ke dera phan ke ning sam se putakali mati di lasi nili la alangli tum hani pu ke tungke kai kita her juminang pidun verno nili phan la pulo la ansu se her juminang pidun lote nili tal ansu se klem dun thekpo dam dun thekpo la lo
1: tangte ko son pen sinang li tum ka chini ni la je la da program do ji bulote nang li tumali ra cham kipalang mi dun ji phan ke dam dam ke ko son men si ka chini la
0: nili tum phan alang li tum nang contact po la

龙望日月之路用，梦龙八个梦龙，波弥的那把梦龙八个龙，波玛盖丹勇盖。Ko na ki kom por ma pang yop yop long. Ay por ma pang yop long. Ay veli yong. Ay veli yong bong sang am yong. Kai an ka ko pen en pon.Ayaydi along Pentang kanchi lembom Tang kanchi lembom sikor Mandu along dengko Ay dengke mo An iarchi ponon sikAri vili yong ser kave gyan pon durmi havar vong rong rong mi havar vong si ron ya tang doi kong la vi pen har long pen suSu pen su, bun su chok bi nong, pen ni ari bi yong ta, bun su chok bi nong ti, non jo ni pen jo thom klime nang bar non, klime nang bar non, bar bun si bang,Pun so chok mi nong Bang kli mi nang bar bong Nang nang bar lo Nang bar Kli mi nang bar bong Mang bar chom rong thom Kor mi ching don bongArivili yong seng yadi thu yong ma chok nang ji bon deng marali arong ma chok so nang thon

0: Pini nilitum lada kachopa pon lake inut kapang e kapamat mate beautician anathu ke claim dun abang phia phansi chingki chithan jia phan chisik ponlo alang like non beauty parlor along sitame claim bomlo lasi aprangsi akashwani difua hin pen alang liphan suri surya kardom pajeriklo kardom tangte aprangsi nangli chipachini ek jima radio kar juara ra tuma phan
1: Prangsi kardom pajeriklo kadok ve phanta nili men ke kajok indipi nili ke do lage bakmari medical college dungsi do pen ke nili po men ke moniram inti pen ke nili pa men ke rima tirangpi
0: tangte nangli comment tu pen si parlar along ke claim don cheng la
1: nili ke claim don cheng la ke 2016 an inkan SBI RCT free training ki pp do do 1 month training lason ki pp do do kapre kapre ka adi phanda training ki pp he is tame raso hot ne bidishan hin ning ha opposite bidishan hin a course in no so a free training a course ke 1 month we the ne ke stame 1 month ang bong pen ladak selection ni long dun lo charlie dun pen selection long lo selection long det pen ke experience panta training nang hang ni phan revealing beauty parlor long difu matlo la bangke revealing beauty parlor long experience phan claim that 6 months an hello doctor charlie dun lo experience un lo experience tang det pen ke kam thek ser po nang chini pen si bai do ta staff ahe nang bi pon kok lo staff nang bi det pen 2 years an claim dun lo la da revealing parlor long 2 years claim det pen ako nili chajerek tu pit lo la bangke shigal beauty parlor po panta pharmacy dung si do do pen det shigal long claim det pen nikani si hini ho da ta claim don lang nikani si hini claim don det pen phi beauty paradise long si claim thu lo beauty paradise long ta ge claim ta nikani hini ki thom bag dolo da ke claim ke la det pen si nimithang aphan si chingpu ji phan si ni ta bor I lo lapen ke nimithang kulat sini meta nita mane chingpulo he nimithang kulat ka chingpula bangke pirbi market long sini chingpulo kulat amen ke lake jokso beauty salon pusi amen dolo
0: tangte nang li hala training ke ena hot ke kopi pia son ke chari dun long ke ason tina nang than et ma mate la punona son hair straightening pudu ma tidi la pen lai mix song ke chipu tang ha la son ason tina nang than et manang tum han
1: la RCT free training 1 month free training long bang ya son tin da nang thanang than stamina ge than bang only 1 month a course short 1 month wet mati nang ge than bang ya son tin da nang than sitami asap sap sap sinang than lo arni si long man ekta arni si long ekta pujat he make up a chu paking la pen ke la salon long beauty parlor long ko ppc ke nang jia son an ke la 1 month ang bong sa datum asap sap sap sap ke nang pathan er lo
0: tang ti puthot nang ni lapu ke pama ra hina na tu ke bihek pen sinali ning ke hang ma
1: kalang bihek pen si ning hang o ke pamat ani ni mithang bang la an chi pamat ning hang he sta me bang phan ka pamat bang ke ning hang o
0: tang te nang li ke cheng pen ke nang li ni je a parlor long ke kali ke ti a ka prek long si klemon bom bo
1: kalang a ka prek long ni experience phan ni ning kan near cap sir cap an ke ni do dun lo la nikan near cap sir cap an do dun det pen si ni mithang kolat ka ching pu thulo ni
0: nang ni mithang kolat ka ching pu ke comment tu ig lon
1: ni li mithang kolat ka ching pu la ke non het lang october a chiklo 5 ar ni si opening don lang
0: tang ti nang kula long ke ko pipi our sai long pon ig ji
1: sab ka sab ta long pon ig ji se ta me la non lam ka chi hung nai nai ke je ne ba botox tang ho nanoplasticia tang ho angke la face treatment la current pen ka pang sib la hai por bang ke biun elang non mat ke se ta me upgrade pon ji ne ko ke van tu ji phan ke bad baki ke ne long do lap lo
0: tang te nang ni long ke long asom na men thanik ji ma ko pipi si ge avar sai ke long pon ma
1: our cycle long punji ke la ke facial doji straightening doji ang pen ke la bridal to manta make up la hai doji ang ke party make up ang ke spa la hai doji color hai ta doji facial ta pipi facial ma ka kuri ji ning hang color se ta me pipi color ma mane ka chi vi ji ning hang atom se ta me long punji ni li long
0: ate official ke nangli long ke ko an pen si ador ke cheng iklo
1: ador ke cheng ke facial aba

0: la prodakor mu hai si bisik en lo mati la si prai kor jang tum non ba madu non arlo so tum an lo pulote hem ke oiling kurip pik nang ji hem he di jang thu ji bit pik ne jang thu ke ichu a an lo ala a an bangi tu ni pa chodun wai nang po la an jong si pidun wai lo pote ilia jat le klem ta chok kalar le klem ta chok straightening le klem ta chok ba pima temporary kisuman okor jang tum mang ke o party do pini ke po temporary straight kuri ri po temporary straight kuri dat pinote la tum achu chi ker kelo
1: Mm.
0: Na se temporary straight ta kori me temporary

0: Para rey que se mano cor jang tam manke o partido pini ke po temporary straight kuri ripo temporary straight kuri dat pena tela to machu chiker kelo na se temporary straight ta kuri me temporary straight kuri dat pena pilo polote oiling kuri phit nang po oiling kuri dat sing ke phu bang ching thi nang po jalo
1: tang te ni len nang kar ju thui la po hen la non la eme hang a phan he pimples do kok ti timati na se la so pimples phane ko pilo ke nang po pa ka ga phan ke
0: pimples papan ke basically ke kismana tum ke palalong wangs ta me medet ti tum ta do pen palalong jong sini tum
1: facial ke kuri pen achogi ma
0: oh facial kuri pen ta chok la ke anta pimples a treatments ye nang po pimples a treatment do hede pim facial la hai long bus ta me ap kapre kapre do kisman ke mahang palok phan ta do wrinkles phan ta do amhang pa glow phan la pen kya mahang pimples to man da do facial banke je facial kuri lo pate ola ta chok la patta kuri de ji puta kali kapre kapre ek do lake
1: la banke adora dam ta belek belek ko bo
0: kala
1: adora dam ka palo ka phan belek ko ja thedi banga parlor ang ba dun bom dun bom pen nang nang li me thang la chi khuli de lo mate akula la si ko son lo nang le ninge ka rong chi khuli at pen la bang than ji ma
0: chi khuli at pen
1: nang le ni lo ka mate
0: kala
1: wasi sapmona di thanji manangi
0: jat nons tame banglong ke klem ton bangke bangondar pinaklomati nono bangke ai mithang lo pot ai mithang sa hem phulo pot enin karong ta dolo stress ta dolo athe esia kulat kachi lang nang ka handle nang na ke ahem phutum si chini lo sung hoy sa o he tame a prangke bangondar se dolo non bangke ni andar si banglong klem don bang dolo bang pima nai toy ne ke cheng si ne ke klem don cheng ke achukar ko enke la polip la cream ke ena hormula hai ba bason hai si kang thi dun dun lang
1: ke cheng
0: ne ke cheng si khot bang ke enke pe pi bana chet la hai la customer phan ki use ta nga pi bana chet tawel la hai si ke chok dun dun na ke cheng si ke bang bai do bang chun tip lo pote la so chu bang ka rompening ar kok dun nang po la son la kitchen ko ke chipa bipik la athe tek the dalang mati
1: tak pensi mane charli dun bom
0: charli dun bom charli dun bom kelang pens ta mi ili ning chipi dun bom lo je o la sonsi achukang tip la sonsi bai do bang ke od la sonsi ki claim pu bang ke la hat dak pensi idea long dun lo he
1: tang te nang li first la bai do ku pilan pa nang ke toy cheng hala da ke la mekung ki phu bu da do ma ti di la sin nang hala da ke claim lon cheng o pila par la lang he ke odun cheng nang li he
0: palar long eklem don chenge lalwa moni nang thane lo mati kar kokar phek pen si ke ching don la pen ke api charlie bomb bai do nai than pen ke thek ang thek bang bai do nang thek long lo he bai do nang thek long pen ke klem ching lo ni trading ame kun ki phu ame kun ki phu pen ke thek theda lang pon ta customer pen tam ta chulong lo bai do pen ta tam ta chulong lo athe ke ching
1: ke do ge mati
0: a sapo ke do athe aili arlo so tum ke important ke lalo emekung emekung jong si heno taklo pulote pura face ke heno lo rj si prekdak po ase emekung bang important o ase pray amekung ki phuke ke thek der tum kompe so ta me ne ke 3 months men si thek der lo emekung ki phu bang ke he thek da prang lo bai do tam pen customer tum tam ki long pen mar he de me tha mane in chin proof o lo ase mistakes for mu bang ke bang phan than the dese direct iphanang pulo pulote hedi ili ko pima mistake iphanang chi nang pulo pote ili se mistake bang ke chi pakarek ponji mati lalo la se customer han tani pupu pinison problem do ba pinison ne ke chok che do koklo pote ni phanang pono ni na pakarek ji ason se ne ta pupulo hede nalo mekung phu mekung phu det pen kya chung tip dun lo a chung tip dun det pen spa la hai lang ki klem he ki cheng si a bang ke pian sing ke upgrade bom long ke la le he bai do tum tang ke thek lo open ke tum ta nang nang nang sot kok ti lo klem na mot bu ja he nang sot kok ti long ke ko son si customer phan pa satisfy ji ma ko son si customer phan aning pang sam nei ma pa la ke bai do tum si nai than lo ni phan bai do tum nang than pa mi a join ni si ni ta pinyar ni an ke ni ta charge bon thek lo ase bai do tum phan ke nili churu pik ji la pen ke bai do men ta ni aning tu ki cheng si la revealing parlor long a bai do la bang ge rup suna boro ke second a parlor long ni ke do dun la sigal parlor po bang ke chompi chompi pal po লাদেট পেন কে আদুন

0: Carlo mà kể than po là po nang che kom bom nang che kom bom po i tivet ke lak po ke grocery
1: Tang de doctor la 5 lakhs atang ka jong si ik det pulote angko ka prek do thuleng ma.
0: Ayusman card ma peneli than la Ayusman card ke 5 lakh si inot a family pan pi inot a money da pan pi chot jong si 5 lakh yang si neng kan isiang bang achalang pan ik det pute angko dak mat renew thulong angko jong si 5 lakh atang ka jong si neng kan isiang bang pan itum si chalang let ba su si det ta hai ba su u puta me jong si lakh ni lakh thom si itum khoros pulotang te mate pedam pulotang te angko la april mate may check lo jong si nang lelo pute angko la hala kan ma ka khoros ta me angko 5 lakh si angko la ka che ang du thot ba ning kan wang ti la ke nang li cross ta me cross rate ta me la lak pho ka ning kan wang ta me pu nang che thap bom po a paisa bang ge lak pho si che do ver po la pen ke a bat ke dam de lo sita chong si nang li cross lo po tang te ang kho la ke si la ke ni cross po sita me lak pho se ang ko mo che wang tu thot po la ke april me lo te ning kan wang se ta me auto renew po la pan ke april to me la bang ka me thang si chi renew bom po
1: Ceroi lo doktor nang li klardak pen ge than pon apo tang te doktor nang li kupine rada tuma phan la Ayusman card puthe aning ka parung ji la som do ikma
0: a hok lo nili hospital long ke do pen ong dung otom han thek dan long dak dipu medical college ong ta me mate half long civil hospital long ta me mate ka prek prek hospital long ta me nili ke claim along do u patient dem yong si chewang lo putte ong dung patient dem ke serious pick achithita wang on e putte ki thip ma kering pa mala sona stitch ta do seta hada hospital long wan det pa patient dem mang ke Ayusman card ta ave ajat ta ave la person pen pa si hala su hut si angko tong sikot pen ihin ke dam kiri nang Ayusman card ka bonai nang hedi si just met ke hena wrong ke do tum ta men hok ke do tum sita me itumasi si government job ke claim bang kali det pulutang te Ayusman card bang itum apply vek nang chi athe government itum phan lake ki du ke lak ma si a facility nei people si ili tan labang so abang ke itum chu endon vek nang ji la pen just met nili than pachini ing tung ong dung atum nili thek long hadi tang ka poisa a ve popo kiram kiram pen ta me ha private hospital along to hok apre kapre long operation kuridam po ka long le bond hok chi people peni long le che jor pa la pen si operation ka riri sitala Ayusman card a facility do kok a phita me lak itum ka chini ka bide da podo jong sa Ayusman card ang litum dolop ne dipu medical college long sita me ili tum mesen mesen a doctor do ili tum phan se ke lang ji abang la tum long itum dam bolo tang te ili tum tang ka poisa khoros unang ne dead pen a savet pen ka khoros pen si ili tum a kisu bang ke jenaba example gallbladder stone to ha kidney stone to ha mate liver disease to ha ka pre ka pre ka bemar anta me ili tum Ayusman card pen jo situm se che lang pon long ne la si ano tinda me la bang ke bonai et nang ji pusineli pudam ji lapen jong si government job claim abang pulot nakte mohet neli than pon lo mmlsay pulaka ki mi scheme lang labang so scheme along nang litum yong si a card nang ji pulot nangte neli phanang contact ta me neli kai ta me nang litum phan kerap ji phan si ready lo
1: churui lo doctor nang li clardak pen ki than pon apot tangte doctor adun thu ili tum che than pon thu sine thyroid aputha thyroid a kisu ge kupi iklo doctor nang li clardak pen than pon ik ji ma radio card jura da tuma phan
0: Generally, public atom ke puke thyroid ake so pusi puji de. Thyroid ke kupilama putante lake thyroid gland bodo, itum isi a gland do, dak itum alang joy along. Butterfly sip pusi puhedi la, pli sonang na dak itum achet hok along do. Lasso a gland abang, lasso along ake so pansi thyroid disease mate thyroid ake so, itum ke pudam. Thyroid ake so lake ason do pik seta ison soni le itum chitanam nang, hyperthyroidism. Labang ke hala thyroid, itum along ke do a thyroid yung si X. Excessive akenang ateng penyong si ABC hormones produce jet pulo tangte labang ke hyperthyroidism pulo. Jong si hala itum a thyroid bang yong si akenang ji ateng pen itum a body pan ko an si thyroid hormones akenang ji ma hala an itu produce tekte det pulo tangte labang ke hypothyroidism pulo. Hypothyroidism kupusan si nange plang lama pulo tangte lake iodine deficiency hedi itum inti cho edet mate hala seafood inti dok jok sona ok asona hai lang long ke do chikung la hai itum cho edet pro tangte la bangke itum bangke hypothyroidism mate thyroid hormones bangke kom asona sina che plang de ji la pen jong si hyperthyroidism itum yong si inti cho pik iodine yong si itum long a body long a bc do kok pro tangte la bangke hyperthyroidism bang itum long ang che man de ji
1: tangte doctor la hypothyroidism la pen hyperthyroidism a kisu ang the ku pipila nang li than pon ikjima
0: hyperthyroidism along bangke a symptoms mate kisu ang the ke la son hen lo ili tum an bo hopik ji hedi patient abang hedi kichu ta chopik ji seta me abang bangke chungkreng le chungkreng the thek the de hedi la person ta thek pon long la pen hala son grave disease pu mane ala monit tum pu do mate de amek le chonpong na tik tik hedi la bangke hyperthyroidism mate hyper hala thyroid hormone se excess dolop lo tang te la person ta itum hala

0: Ekepu normal la ke chari ke normal son ha da ili ke tek long ma gam ba chon pong son he di da son system de tum tek pan long ji la pen hypothyroidism bang ke hala itum a gland he di la thyroid gland pu bang he di la bang pu kang det po mane la chi tok long bari kang u dik dik he di son ta itum munit pan tek pan long long hypothyroidism symptoms ke la han la munit tum he di chung tek pik la som nit ke ing sam tek pik la pen a bang bang he di he re ji la son munit tum ke he di la hypothyroidism patient bang ke a bang the u pu la pen a lang joy bang son pe ne a si bang he di ingrang clor system mate hoarseness of voice pu he di la son ta me ang tek tek pan long long
1: Thank you, Doctor. Don't see illitum thyroid is so long, blotty could be long claim ignanti.
0: La itum echitolong si kang u to hola, goiter, busi pupu heady. La son munitumata achitolong bahari kang floriti, la so a glenabang si tated, atante lapin a jocitata wang, no da, lambda ninji no da, and a chuno da putante, la poson akisu and taken si chelong, but itum unake prop and ke hospital long, itum dam si ragnanji, tema, jong si chelang tong table tante mo a peetum upon a held upon maki mimidichi. Unake prop and itum hospital long dam nanji lapin, ning handling the white chot habit and ne, hadak itum, ba blood test a hitum. Kuri nanti si ini atas saya kuri pensi bang doktor tentang lang pensi kosong doai si pinang mana pensi doai nang biji.
1: Tangde doktor, ini tumla hypothyroidism. Akisu jong si ang tek cici ni pulote kupi lo kecun nangji lapen kecun nang niason nangli tanpa nijim.
0: Hypothyroidism la ke ilitum la thyroid gland bang hala hormones bang produce tek tedet po produce o un edet po la so pot si hala so hormones ka produce si pan ke itum iodine bang akenang sot la si iodine bang konat men si long jip lo tang te number one ke ing ti long lo la pen muhetta ni li than lo seafood ing ti dog jok ason hadi lang roi lang pen ke long hadi hormones si itum cholo po tang te la itum yong si thyroid hormones si itum long produce un edet mate avedet po tang te hala hai cholo po tang te iodine bang itum long dolo po tang te la bang ke normal level chewang po
1: churoi lo doctor tang dilah hyperthyroidism abang tala son thak thak lo ang thek chi chini lo pulote ili tum ko pilo ke chunang ji la pen ke chunang ne son nang li than pon ijima
0: hyperthyroidism ko bi pen sik che man nam apte la ke ayodin itum abudi long excess ke do por lo la si ing ti abang ke jasamet itum chu u idet nang ji ing ti lo la pen hala ing ti ates son ke long dog jok ing ti son ke dog jok ates ke long harmu lang roi lang pen ke long harmu bang ke itum la an chu u idet nang ji la pen thek pulo tang long thek pulo tang te nutritional food mate diet hedi la methang ka chutti ki mate thesere hai ta me phengnu ta ha pel ta ha grapes ta ha hebon si un an mang etum chonang ji anate hyperthyroidism mang ta me tum balance wang po
1: tang te doctor ong dung atuma phan thek dun long la pregnancy a hood thyroid a ke so puthak te skurinang kok titi pula sila so puthak nang lipi lo than ponik ji
0: a hok lo and pregnancy hut lo plotang te la ta si most important lo investigation apan ke a thema hala pai yong si hyperthyroidism a ke so do kok lo la pang do wai cho chedet mate si che lang le det pen si po osomar am hang pa thek lo plotang te ku pipi lo che man ji ke putang te miscarriage mate pregnancy do po pusita me hala bang so osu bang phalang no da bang no da la si lo la pen osu le am hang thek pusita me thyroid bang si normal balance bi be plotang te premature baby osu bang hadi mane chiklo yon sir cap plank play ang ko la person si am hang bang thek pa prang det dik dik la person ta me thek pon long la pen preeclampsia pula bang ke pregnancy hot ene ke normal si doning hadi si ta me pressure bang ta bi si high o matang te hala urine along ta me protein level la ta me high o dik dik la bang ke preeclampsia pula la pen ang ko isi bang ke low birth weight pu hadi osu martum am hang ke pa thek po si ta osu bang ki the nang ji vek alina teng pen lele det po osu bang ka chive mante chung crank pick la person osu ta me am hang pathek det po jong si thyroid ke so tum chilang dun de che test dun de po tang te la si thyroid bang ka tum pregnancy punon mante pregnancy ke det se ta me la hai bang ke check wear se ke me
1: tang de doctor pamu pen nang li da pu iklo thyroid pen a jok achi thok long kang u ti ti pu la si la so achi thok long jong si kang u pu lo ti surgery kuri ik nang ji ma
0: un anake prapen ke la bangke ENT doctor mate dak di medical college long nang litong wang pulo tang te ang litom si chilang apan ayusman cardo pote ake joy pen avar sai long ig ji jasamet ichi thok long kang opu ong dung otom a patient nam han thek long la bangke hyperthyroidism podlo ichi thok long kang opo anta heji no da joy no da lam ning ji no da mate pasi ite pasi i no da la son ichi te wang no si pulo pote un anake prapen ke doctor long itom chipak lang nam nang ji cancer ta hai bate cancer circle det pusita me un anake parapen itumla doctor dong chebak lang nam si doctor advice nang pc jong si surgery screening operation screening pote un anake parapen tum operation mang kuri det si ke me athema chi thok long kang uma pu dover dover la pu pote mo aphi ajir kiding mangala cancer chep lang det ta thek la si un anake

0: prap inyo si ang tek chilong la sabak chi tok long kang hoi son chi tek long putang te un anak ke prap pen ke doktor long itong pati bok nam nang chi.
1: Choro iglo doktor nang li klardak pen ke thanpo na po. Tang di doktor la thyroid a kisu aputhek dowai du ikma.
0: Dawai ke doo, thyroid ke soup and manke, seta acetin along a ke soup, si kaprek kaprek a dawai si kipi. Methinazole, carbimazole, thionamide, lahai banke, jasamet itum asam along banke, lahai a dawai si bisi kipi thyroid ke soup manke, seta nilipu damjia banke, ning hang let a link pharmacy long bang, dawai chunam nonidet ng chi, atema the bang so, itum pan thyroid, ates nankuri retic take, itum methani gamus the white cho red, the white cho tap cho prupudo tantemo, apila kaprek a ke soup, a pardo to the g. A si nanglitum un unpen. Mangke doktor along patebok dam si labang so doktor dam advice ateng pen si dawai bang ke chun ni chini poling le choret ang ni bonta doktor advice ateng pen si dawai bang ke chowek nang ji
1: tang de doktor la thyroid akisu longlu puluti kimi una cha kong du ikma
0: kimi una cha kong ke labang ke avelo bonta item normal level ke padoi phan bang ke dawai ke chu mate ki chu kachiri pen hendi jong si excessive thyroid hormone jong si ongdet pulotang te labang ke item iodine bang ke ki chu bang pakom nang po jong si thyroid hormone bang produce o edet pulotang te labang ke iodine bang ke item ki chu bang pabachet nang po example blood sugar putame blood pressure har putame lake methang ko an si ki chu kachiri ma ki do ke thak kachiri ma jong si chiri texture putang tela bangke normal level bang po jong si chiri re kichu ta chiri re putang tela bangke normal level bangke bang wedet pulasi thyroid ke so long lo putang tela bangke medet ke un ele seta methang kichu chiri putang te balance mate normal level si itum chibi nang po
1: churu iklo doctor tang te doctor pompen daily tum che tham lo la thyroid ke so jong si long lo puloti surgery kuri nang chi pu lasi la surgery kuri det lo puloti kupine e ore prana phana ka siksa dukok jima
0: pentaneli thanlo chitok yong si kang o thyroid ke so pen jok si chitok long kang o la so a thyroid gland bang yong si kang o pulotang te laitum si chelang le pen si padover pulotang te la bang ke mu apiajir ki ding mang ke kaprek son si pharo de ji cancer che plan de ta thek mate la bang so ke so pen jok ala itum chi the ke wang airway sa hai ta me ke blocki phan ta me a chance do la pen an ki chu ke joy ji lam kan ji phan ta me a ki sung do kok ti la si la pen chi the ke wang ta me a ki sung do kok la son ta do lasna symptoms jong si chelong lop lo tang te un ana ke prapen doctor along dam nang chi la pen jong si doctor advice on si nang pi surgery cleaning pote kuridet sia ke me thema a side effect pang ke ave setame ong dong otom mang ke la operation ko kuri pen a jok mantune so pahi paha mate operation ko kuri de ma sap oso pajik pajak la pasan ke kedo ang the kedo seta side effect ke la hayang chot lo asi thang the operation kuridet sia ke me jong si doctor nang pupulote
1: tang te doctor thyroid a kisu puthak nangli tumche rok tok amai along along padopon ikma
0: the samet ke ni tum hala paiyong si pregnant lo blote la la so si thyroid a kisu thyroid ke check la hebang ke un anlang don po la si pa clear don po la pen un an than don po ko poson si thyroid a kisu pen che pe jok nang ji ma yong si la hai dawai cho che dawai doctor nang pe teng cho che pute osomar ke ku pc che plan ma pen le than lo a jha ka bang ke osomar ta mi hang no dak la poson ta che man det po ko mane bang ke osomar do pusita me a chiklo chok che ang ko pen am hang tech blood premature baby pulo mane ne bang ke hai thyroid bang check pa me normal level ka vape na jok pressure bang ta me abc high o to ha lobsan ka pek pek ake su ang tek do opo la si la hai bang ja sa med tum la pregnancy tum han si ke than dun ma te ke pachini dun dun
1: so re glo doctor tang te doctor la thyroid ake su puthak pini golf pen ake joy si ke chilang ek ji over side do ik ma
0: mopene li than lo ayusman card jong se do pulo tang te la thyroid tang tame ason ason operation ason do ude isivet kali la sila kadu ko hoy operation tang tame kapre kapre ka package la so ke so phan man ke la an la so ke so phan ke la an pu isisi mention met vet himi thyroidectomy phan man ke 22,000 so se chot si la so package la man ke a budget do la si jong si thyroid ke so long pulo tang te la hai facility ke li tum phan lo la si se ke chela phan ke la ke government pen a ke joy le se ni tum ayusman card bank ke ni li putu le thotla un anake prapen jong si bonai ne lang pulot nang tum apply serak non la pela bang so chibi kok non mo commentu tong kiso ji ne commentu tong problems ka sitong ne tum chichini ne la si hala bang so hot problems ka sitong hot kisung yok plot ji phan un anake prapen aisman ka jong si tum bonai lo pulot nang tela bang ka government pen ang litong phan ake joy pen si si nang lang pon pu
1: churu iklo doctor tang te kijut si ile tum chathanam sene rong rup ke do tum phan nang li thyroid ke so putha ko pine ke thanje son do thuik lang
0: Ma pen ta ni li pu lo. Ili tum rong alam bang ke lahay medical abang hinat bang ke api ulang itum karbing long tum bang ke la si kumane amonit panyong si tek long ache tok long kang o ta ho la san tek long pulo tang te la bang ke un anake prapen halat tum bang doktor rong damde pusita me alang